Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha Nane nane nukta tisa.